0: ano bizrabur atiano chernor de mi nongita anga de da yare zeba ji kangang dong ni bangle ano kangang dong ni bang ga ji yabo dang ki nang personal opinion na asro kangang dang ni ta lang anungi bilmali ba ga asnok mok chong taun asra anna magat yim chong nong alirdam asushi government ajanga scheme governor arwa rehabilitation center ga kangang dang nang da ga ya achi khadang alira aiga malinsia ta chungba kam chim la
1: nya rehabilitation center in ange as nan selias sagana ira chim chu ko amanger asnok iba tiaria sushi chimbi ba dang mas saga rehabilitation center amin luka iba sin sak chim anga sha anu iba amin lupa changa chi lanur iba man imia tama chung pinchi ba iba church manungi azok de tsas nuki yimla adati shia ruba ma na by qualification marriage and family counselor kasno iba chizela nungya niyangi langkas nangner how asinli manungji apwani counseling agya arusiji aiga dia arandakar misra maksa mai pilmer sira nai tenang mate chia ga iba apwani karibo nedangi idum te pilum chidum pinner kurut pinner counseling achanga uzukibung ke kibung ke apwani misra no tanasungbu boyfriend girlfriend asir idi megi arwa nanungi counseling agizaji tungdi banga da counseling ji value sa uziki pung kna ta kam kam jakti da arwa karbo liras asir aru lira bang kumala issue kumala tibilamba dam timba pinar arwa nai baji khar share asajas
0: abone ya lir da sorbo dang timim de bara da odang kadang jai ye parno amala denje khar dumbo counseling ji sa akya aru da ge chimbi di da sara odang apwa ni chongda masara timim de berchongda challenges anukusha challenges face asaba ja yang lir ya saga odang as a counselor experience saroba na asaro nang asnuk society nong observe saroba temje odang kar odang tongdi bang khana shidi mazang bo ba ji communication gap ya lir communication gap ta odang se der asar kodang apwani ta se der kodang timim de ber ana ta se der khati ka yimya chya na parnuk inang khadi khai nang weakness strength odang ai ga nang mate dalir ta se dang ji asnu ki expectation to unconscious arado ga na de de ai pai ni jong am de dalir ji na lai ni jong am de dalir ji ni odang machim bi nu nga anga de tsar na khadi ga anga de tsar ba ji expectation ji arado ga ta se dang ji asnu ki tapangi machim bi sir odang asnu ki ji pilmer ki ji akiner aji anga de tak tsin de dang communication gap ji kanga to gor ta na bu ba nong issue ti la ga to nong kalami te bi lamba lam sa ta ba chimbi a oba mas sa ga us da ma jong a ge ra ra dab tang ra ra dab ba yim ya nong ji ang a jam da ga tu lu ba ga ma a oba ga le jo go issue ba dong minor gam da zhe da certain na ra ra dab ba yim ya ba nong jang a jam da ga an tu lu ba ra ra dab ba oba ang wor ta sim bu ba nong ki bung gam er gam an na sim ga dang sa ga masrano kum dermat lia ras no ka ti ka indang the mim ushi na english age love language that is a cha mamatat pa achanga ai ka pala ani sangza ka maliba kibong ai ga lier bezubu wanong manani ano kibong ai ga nong ibaya bodang asno society no yang odang ai ga nong lier na kibong tamu yok tap ya lier kibong kamer a che kichi da sara kibong kamer au yong a tanna dashi apwani chongda privacy masara boundary mali pizra por adyanui kipung kurut masara decision making nong tipilamba palala lamsa do ba obaya ai ga nong angor aji udang joint family da masaza go saga palaga rasaka worali nong a ibaba kipung tumu yok ta problem ba ya ai ga nong lier da udang ai ga lier saga tongdi bang dam yamaji lamsa da ber
1: asnuki counseling das ba ya tongdi bang ta asnuki anga sha ru ko asnuki mizung baba nu chimbi aru dang chimbi simba ma tumang tim dam dang bo asnuki muziki yak ta pusher yamachi asin tumlong chang asar tukulong nong pilim ba dam cha pungba pungba iba cha anamali cha su shi asnuki counseling agi ji ka dang tungdi bang ta engi radio anga ler achaki anga shu gu sidi tatam bangsa yengi chimbi aru ba achak takto alaka yabu sirabordam lanurdam asar zunga palala arishi kambalala achaki ya tungdi banga dane mishi simba kar achak achang

jang no tim no ai ga ga sir ai sir iba ba yat salim ro no ji ga dang a sir ano to bol jang ma sa to bok bok no tim no ma ga za ba ji COPD ta sir onok ter ma ke e tim tim dam jar dak sir ano masra bangla bronchitis ada emphysema asthma no a to tak sa ba ai ga dang le mo ko a ji ba jang a iba dan ano asna ge ga dang pilam dang za ba ji te cer dam tanur panali dang salimuro ajiba ajanga tanura senang azatali lauba masra no mentan sidak no masa tainom penlokpa miscarriage asaba masra bola mapang matung dang tanura suba masra bola mapensa tanura suba ya malatim dama achuroza asra studies ajanga ya mayaser ta salimuro ajiba ajanga tanur banale ba tsedak atolokpa de malia ajidang masa ano travel salimuro ajira tanura suba dong tim dum ja ano tanur dum gar bo allergy talia al atokor tanur ta sudang nge pressure timba ali ba alia mesra ngla kar bo tanur nong ja yira gam ba obesity ta sa go tali yira dak sa ba mesra mola ainz ma ok ba mesra bangla lungs problem tanur aroglen ja tim dum alok tak sa ba je ay ga dang lier tamasa statistics research ajang ashiba ka shimade asun india lima si ashiba ge tobago ta se baje asun ke alima rang banong second bo timba ajir da sir asir yang lu banong asun third highest da sir tobago ji asir ano ipa salimbo ajiba rong nga asun north eastern states ishagalier idmya timba nong lier ya asir asun Nagalina, panok survey nung ajang asiba, almost 65 to 70% ibo salimu goji chidang wo am chidang wo ta studies asir survey ajang asir. Alima nung cancer tapo aya kalir asir tali pulo ang uba cancer tubur nung number one je tapang or oral cancer ta sabaya lier. That means alima nung most common cancer je oral cancer tubur de madama tetser de madama bo most common cancer taliang oba dem je breast cancer asa asa no tanga cancer kana lier number pung oba no oral cancer je lier manani cancer je second most common cause of death in India after cardiovascular diseases tasha ano manani Asnok salimbo ajiba ajanga almost 80 to 90% ajiba ajanga cancer dokpaje da survey ajanga sayudeder salimbo ajiba ajanga ge anukushi alimanong nisong merjang asimsi aser da survey ajanga no ajia sayur alimanong ano tsasada tulukaje nasopharyngeal carcinoma da gaser ipaje odang trokinang cancer dang lamentor no amshide ipaya indianong The most highest incidence of nasopharyngeal carcinoma je nagali nungya dasaya. Asa iba je tangaka jamasa timba ga asnok libal rochi ajim nung tondi bangsa salimuku nung mazok totpa ajang atukpa timba ga asa. Ano mani ni salimuku ajiba ajang a tepang nung kumama timda magatser dasaya bangla udang temula ba ge tesak temar tutak seba standing tutak seba to bunan tashi mai taksa ba peroneal disease starter masam lang kumu manap taksa ba ya malatim dam ayaga salimu ko je aduk taksa za aduk sa masam lang ano tashi tak jinjai virus sa da peroneitis sa da ya mala ayaga aduk taksa ba liya iba dang galam eh kanang tundi bang ka madat sa ba je salimu ko achir dam tak tabang tamali nungar nung kumu ka aduk Unoke term je precancerous lesion or conditions ta sir. Item je salimbo ajir raktim ba tokor. Sabola ipa precancerous lesions masra conditions je kiji aso kumala salier ta sabola pata boya na roksa ok. Salimbo ajir dam kar tapang inang temali si no nong ya si temasang white patch ka roksa ok. Kar doctor white patch nong je merem suali za ok. Medical term known ge leukoplakia erythroplakia tamshir
anokha je

0: oral sub mucus fibrosis ta sir ipa yabo tolong nong tebang na shi takang kam dak chaba ko ba janga snok tebang labok sir tim dak sir a sir chung za ji zim dak sir yamala aru tak chaba ja aya ga dang lier a sir itum a chak che precancerous lesion or condition ta sir ko ba dang itum kumo adok pa janga taruz nong ano asnu ge salemu ko ze sa chi unga war bangla oral cancer adok chaba chances ka dang lier ta sayoba sign marker ka sir ase ipa janga asnu ge treatment options masra bangla asne kota na palo ze ajia pushi jang da cha
1: dang ji nai precancerous conditions de mi nang shu go ano ji iba tak sindak pa chi nya no langa sanang ner ni sung ga dak oral cancer lier da putit cha dma common symptoms dem indang ji shirak sinar asra no oral cancer ji lier ta da gra di ba no putiter silen an ba lutsa sakum raja kuma an ba lutla asra no regular dental checkups agiba changa oral cancer ji putit sil manga lier as idu minang ja nai tera chim ba no radio angaler dem den lamsa dab tak tiner
0: tang ni precancerous conditions lesions ta ajaba ji itum do cancer bo mas saga taruz no asno ke chiajem no mazu ke liar bangla cancer for masses ba oral cancer for masses ba chance alibatam ta sir aser ibaje matatsu purutsu baje dental surgeon gadang ya uno panu gadang wa doctor achi doctor ase matatsu do kwa aser item kumodam je ya khoda sir kumo normal dang masra bangla ya precancerous lesion condition ta sir baje iba doctor baje ge achi de der nandagar bangla biopsy no yoga timdum je confirm sir item precancerous lesions conditions se panok ai ga dang lier saga tundi bangsa tobago related no atok pa dam je white patch no liquid like no dum do lier a sir aji dang mas ano osmf ta sa ba oral sub mucus fibrosis ta sa ba je bo asno ge zarta tobago dang ji ma ji yonga so bari dang tamul kudi jang aji ba jang a team dem aru tak sa ba lier Asa iba tim nang ji wadang tim dum masa precancerous lesion condition ji sa doctor anong ji subari den asuno ge tabo dar na topai ko zarta kut kai no ra ji dang do ano takra di ba kumu lung ra yang cancer no ma la ji yang alu doctor asa item ter brang zi ye bo doctor ba ji yang a chi da ta ya iba ba tim dum ya iba ba precancerous condition ta je doctor ba ji ga chi shimrang madat se nandakra biopsy no ra yok ta da asa manani item precancerous conditions ye kam ka na ji ba janga bo kang ra ma to ko sa ta lang ga chi aro ba kam pung o te tur pung o chi aro ba nong tim ba a chu ro ta na sang ten sa ma jong ma ya ta na song bo ni a chu ro ro ba nong kam tur ta na tur ti ma zi ta nur nong wa item precancerous lesions or conditions ye a ya ga dang wa ro anong je asa nok takam dang zo tu lo lier asa ano kan pilim dang boya ta sa sa tu lo ga ka nga kara asa nok item lesions conditions sim je ato wa do asa item je asia ma oral cancer kam je je ta sa ka nga dang lier
1: manani oral cancer una kinang je sa chimbi dang ano sira nisung ga de oral cancer je develop asba ain ba nungi kuda kamzgali dtsi Asir ano, kupa achanga, kichisa achanga, iba oral cancer akasabat lindong je aduk tak sir.
0: Oral cancer, tasadang, asini ka ang adati, almost tukur silam, 90% of oral cancer je salimu ajib aning adukur tak madati. Tanganin niya aduk sawok, majir aduk sawok, saka lukulang nung tukur silam, tasir, sadis achanga, tukur silam po, salimu ko nung yato doctor after ko dang risk factor da sede risk factor nung je number 1 je ay baba salimu ko ya to pai ko ya number 1 no ye ba dang galam ya sino ke e jimba saliden e jimba mala tana combine sir team nam tulu bar doctor sa masra mala asuno e mi nong ko ngor xiang wa chi ba chung za chi ba smoked items smoked food idam ya kanga tajmo masa

0: nuktang yaro nung odang tiyari chindiyang wanza. Na michi ilira wangla na shisa kang tadangshi. Na amshi adukwa aduk na lira wangla tiyari lamang ayagadang lir. Kavar mani nga ruba ayagad lir, masara wangla odang doktor nga wangla tiyari ang wanza baje lir. Asir asun nga nga diti, ipa topa kwa aji baje nga po tamang nung tajangza akaza pa wakaja malia, timdam kuraj hisa pulo. Penaruh badang lir. Anong je, asun ngajak sisa ka, iba ciongze tamajong ya, bi temang, bi kibong, lukti nong mani ukti. Asir, kija kibong nunga, iba tamajong harmful effects of tobacco je, sisa lam sadap nung, kangadang ajongze. Asir anu mamaduk li asun oke, takra diba nung, masara wala, gam nung anapun busa, doktorang yang war, normal examination, check up je, ledak sener. Kuba jang asun oke, cancer aduk celira bangla, takraba nung pudet se, masira bangla, precancerous condition lesion garang alinunga, aja ge, matata aduk se. Anung jasun wajak, shisaka, iba chung zu tamajong nung ibo, pilalize, merangde.
1: Asun oke, dental surgeon Dr. Funit Longchar nungi, muku, achiba, misipa, asir, ibadak, sindakpa, tashidak, talisa, oral cancer indang, kuma chinbu alitse, Asir kuma anda balut se iba indang angaz koko. Asno kacaki, ngualit se muku ajiba asir masipa pungdang temnong. Smoking is injurious to health. Masira hazardous to health da asno ki angwar. Saka utang nisungi iba je akir. Anong chi asno ki idem mamshili asir idem ditsibut se da shidak nungi asno kacak. Kamsikali di ta ayong sakar. Iba ya, Akashwani mukok chung.
2: Asnuki Tang, Sitsi Youth Ministry Ajang Akan Balalatan Bangashitsa.